0: Mantam ni mo. Na ne kwakwa mu no ana na na kwakwan yeboa ya wono aye twafo hine fofra wa yinu o ewa dua na abusuani mu no na nanso ada se ye kire se wada se papa apa ene animonam animonyam sha wo mo adia sha no
1: ebom na bom sa ti adia sira be ma na eto so adia sira be ma berima ene me amena na